kundu mumpamba mumpamba uone le bantu eske beto kundu rita tu kwamisa yachi ka kundu ako bisalu doneno sari tabokesa yachi sala kwa tutetombe ngachi tanunga ambe salu chitukule.